그러면 우리 노로맨 바난 길바 시롱아이 비고 빙기 해서도 보다 기는 뭐 그리고 긴데 매우리 어카도 겨라기 니카리기 베이메테라 보다 아드 메디신 산스 프론티어스 게데 MSF 이쁘긴 와기는 데서 주 연저어라 게데 베보 보인데 가와이 에이타 따라왕 이는 또 위케요 에리 보시나 기멘테라 보다 토키탄 나케 사이야 바다 와케 유에 베롱 하키멘테 커뮤니티 본 아우리아리아 연 에이타 언 카이라 키론 토 코오디네이터 인터내셔널 헤파타이티스 프로그램 마리 페페 테모세프 헤보토 카요 언 카타우로이 콩라 연 저르케이 노나키 메칸 키나이나 토 코나 와이 카 토칸 부시나 코나 아카우나 카인다 카와 에이타 아우와 카와이 카라긴 카 카와 키 부킨 토 콘 부시나 콘 저르케요 바 아리에이 나 나무이 이코킨 쿠니야 anakamena te kontam roi te tokoan te ipopoki nta kain korupuai te purasinui o te neiran tain toro taitai o ai karekeni siya tei men muan punia kia. Hesa te Seafood Toxicology Laboratory Division karawa nangariri na kuya rapata. Rona ni makuri aiga te CPPL, GFL awa ite potaki nakawa ki te M4 Men wapui na kon wapui me wanua nakas wapui me onoa. Eri po sila ki men de bota ki nakawa pa tangariri a yore. Akaroya kain de tapon na makuri me inusiran yon de measurement standards laboratory. Ayo pon te wana tangan spaspa yon pai. Ake asan de yakini. Oni mga spaya ipukin karape pendi ke yata tayroya na makuri. Naron karawan de tuto. Aka taurawan misiin na makuri. Pa na kasina koi min de tuto. Aka ina noa ki bukin da makuri. Ya puto kagi tangaririya yu iroon terapata ay the World Bank au te tauteaka nusiran rinan na nakarikiraki ay to paanwara. Ete akin na anai kamisin na Australia pa asa na taanu makuri ni kunikaini ya ntakara ay pepo au ni kaunwani ya napa nkawa ika hapea popo on ravei tamneia pa kotan nanuia ay akurakura ni puto kaa Te wakin ni mamannan ni karinirini o ni maneia rao nako naroia aika aka kwakoro. Ndakan mepong o ireita ki me obisin na Australia yon kiribas me teo naape ni pukamerua pungin painakin te pepo. Eta kurika na rongorongo te aika misin pa akatoka iku ni kaya aika hapipo ni katikiroi aika kin nako penna nini korea. Aki asan nosi inanun te pungto wana meto wana mairoia terorondikiraki. Rao aki apautoka au aipun kain kawa nako nipautoka nako nterapata au kain tepotaki at the LGBTQIA. Rungro hondi bitipike, imuin tepong ay enaururi ngaki pa tepong ari emaruru akinaki ay teakan kanino amatai apokin weel mayan papanukin temuantai. Nanausin tei paponukin. O takapene ni pepeire. Ngkai bukin teakan bukin wil. Enang kuna nusinako tepe ua. Tena makai na mangkai. Eto anak po win tausin takapung imuin. Tei poranakin imuin na naukena no bukin wil. Hari koroyan teririk ua tangati pimeruai ua. Ikir wapui me isiwa te. Simari isiwa te besente kain te peane. Ako asa pa atangira ino amataya. Mayanta yan po roi o po insitante na naman na pinamangota po papanukin ay kanakuna nang aya kariyaya ke ayaki kariyaya pa inapayna ki muyintaw kinanwayo kinaki. Nga nani ang datayay o ito ay ataki pa anakatipay nang aytante ibukin bukin mo. Ito kunusiran ba rita kina may ape akirona ay katayan rim countries iti mato ang rang ni mato atua o nakininyaki. Imuin ka kaispona me aapea kanin katuaririki. Yasan kaya na Prime Minister Nusiran na Christopher Luxon ni mga kaispo me anakawatapo Mendeku Collins a Mark Brown wa may niwe tautun tangalangi au disakairiri may tokelau ulu o tokelau alapati Davite the Government House in Nusiran te ngapungay. Iki ana mga kain mananga mayay ni kaya ay na Aya kapuwi taan kay ririn tepe-tepeke na kontuwi kaya po. Ita ku luksan na kuya taan kay rikinongrong pa yey tepuang hapuita nga may siya kain
Te Cook Islands, New Orleans, to Kilawans, ay ka amekang kay yon nusiran. Esa Hamish Chimanao, kain toonga me rikina pon te India o BC, e bondang ni kurakura tatangiran takakoro ay de tai kwanto iruna, an ka kawa pa pon katawana pa ena katima toa, diana konan takakoro ayo. Chimanao, e pon pungyaki ao ni kawa yon ni kualofa, ay karawang kaya na kataniyei ao ni kamatapa yon ni klon. Me yon na nariri at the University of Auckland, ao te imatua, Chimanao, ni ka kuruwa na nun miinan tangiran tiran kai, ari emuandre ke tangiran hiro unang ke emimata kun taamne indi kumfu nge warirek. Tana makaina anako, Chimanao, ereke anakora ni takapo, di Kumun Young Cup 2026 on South Korea. Andiki Rona Terra at the senior male two knife hand breaking division. Mentokan Kainayo, Ari Yakamatoa, Kinanuna, Ibukintang Randana Takakroyo, Ari M1, Tinakoyanke, I Spicewa, Anadikin Mel. Roron no Napa. In a conga to one at Tangar Wangon Mam and my Siometaki, a two mendeke, Rapataya. Nkai yon Nepal. Yupakoya kana atua imandikira pataya kane pun nimepupuata ngaun me ismen na ikasai kain tepe ke kain hapa tepe ua me enora ki pata kanga ete imetua na mekina ki awate imetua napa ni kakakoro yawari itera ai kakakoro mentau teak. Mentera pata de Disaster Relief Agency au maisin temeti nkai yon Nepal eki perake na kun nimepupua isi ngaun meruamen au ina kun nimen mei Tibet au nimepupua nime ngaun mea wanimen ai kati metu antuai kone akira pataya. Eta kuti temenda mei London mei aki na kun BBC pa eti metu antu nimeki au ntataru pa anoa kiria ayakaru aki amena ndetapuari erikia iteranga ay kurakura yon Nepal au Tibet. Erikiteranga ay kurakura yon ki uruwa te proki nais ay pupura on karika paruna kon teran ike yariki ya iteranga ay erang ni pupura men piririkaki ni teranga ane ha ipo no kina ko yon urupeke nga menga naus ha ta yen kawai awa yon urupeke te tapo ay erang ni kakawaki ha tene pa tipet border crossing ke te tapo re kakapongonaki pukinda mamananga imerina ni Nepal ha makoron saina ha tipet. Roro, menpanan, kiribas.

0: Amen tapi kora wo wa makana yasan toran ko yai nanen tita wana wai tis tangura ha nara tenka yai pun si wa bui me tuwa wari kiti minisa nang puro ai tawa naki ngairin tita yai tis tangura ha na deita nako kanan nam kata wano na roni kong kanen tita yai me tawa na mara kata nwa tari ekta ngda kiri na tene ni ha na tawa na mwina me tapi wa yarung rung na pera sponsi si pukin tita wana wai. Nako iya kanoa iya, ariwa, kamo-kamo o kamo-isis. Kama ako ang wakikai pa iya mi bowi inusu nte tabe sa iyo tenebuin no kas wanga wapi mono uwa. Cita po na maniepe ne ilili ipeso. E na maha kita bowi meni tiyoati pui mea uwa na kon tiyoati nuwa nte pekantai. E ka unwa ki rukumi ni kapene, yaan kakawakin kanoa nte bowi alina meruwa kinaki mendi nanuaki. Katanwata na kaya tapotan na nata Building Permit 10 Fees of Regulation 2026. Ikugurey tapotan kini makuri ibukin makurian karikirake o katimetuan kora-kora nikawang kami payasan kapata kirong the cabinet the Building Permit 10 Fees of Regulation 2026 na nandapimetuan na soon terilikiyayo. Teswayo ikatiyag ibukin kami atatakin itay ka akay na nwaki narantuan na pun arom po kung nakangan karikirate kariyaya ibukin te makurin katete. Wawa te pakamani ibukin kariyakan am katete. Tenua arun suwan am katete. Te kawa te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan te katete. Tiyonuwa na makainan ni Kongura o ni kakatawraya yung kay ikorawaki main makurian suwan te katete ya po o ilakini kanuan te swayo. Te Kongura na kaya tepotan nami te kairaki ilon na nasim temise man nararapata a Quality Control and Inspection Division. Inanandain te Kongura o nasim te Quality Control and Inspection Division ana makuri metahan na pepe kampana ni katete tahani makuria ta katete tahani kurutami anome ta tetau teka o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehireyo o po utuhan ta kakatau roi bayanay rasuan ta katete. Imae karawakin ta katete o inapundiay ta po ta nome ta kikoraki aki na katete panatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan ay katete. Ikakawakin na pe pa inata kiroya ta po ta nome ta paya kikunaan waki ta katete na kiyan ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kangurayo o anapundiay na sipa waki na nan an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.
1: Potangira msim na free, karekia mota form sim, ayay kanuana at tepupuat itara at mani, akita ka nganga, kawarangkay na store Vodafone ibukin bokam, yak yuk-yuki, tayo tapara, kung natin matuan to me, Vodafone tayo na, potangiri yan ikanipitan sim na kon isim, karekia ang kay isim ni mangan na ko Vodafone, o ang tauroy na pen karinaki, nam taripon betay yawaya ko, kawarirang kay, o kung natin man tayo na ko, me Vodafone, taripon niya, 100, tawana akia-akia, ipukin paninin dong rumona. Tapo ang tata sim kay

0: Awai pun si, tapi memang wadik di minis mengkai ti songra nang puro ay na petyo ato wana ina nanti tameron ti tawan away. Narita na kong rame ay ang urong wadika responses.
1: Yamang, garado renewable energy regulation 2025.
2: She loves me just because I know.
3: Gigi, may ba nakarita ni ngam sa kakawang oroy?
1: May ko, ang ngayon, nakatinatan ng na wheel, na wheel yung ginay.
3: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayag dete ni. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kapungan na akin na iroon na mitaw dete ka. Onta roy makuriana, iroon na mipota hin makuri, ibukin makuri, karikira kayo katimetuan kura-kura, ke misi, ni mga na arita ibukin pepeirian, nataruan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
1: Mendi suayu, ay iring ni kakawag, pa ina nata tayo yung deputa nam da, nabata ay business, narabata ikaw warinagi ay communities, ay tabo ni makurinap, narabata naro ni kapani, pati kayo ni pepeiri ayo, bukini ka fungan na, antayin kura-kura, ay kati pepeiri. Daran ti kura-kura mentai, ti kura-kura mentiang, oh, sabi wariki, ari liyon ni mga tenga, to wawat kura-kura ya. Pa, akapela niya antes wa, pa anariyan tawag muya ilun di mise, ni mga na arte Energy Planning Department.
3: Yan na bete suwa yu, wakabaya kiyo amitan ako, akiyan na makuri karikira kiyo an kura-kura, ay ka, aki pepe ni, pa anariyan karikia kinakiya mentapo ni makuri. Patan makuri ya to kura-kura ya ki pepe ni, men karikia na yang apay ki ay a license.
1: Nan nagilan naman ti suwa yu, ay yay makan te bote ki na makuri, ikatukutik yu an kasuan ako yan nage agi kanuan ti suayo yang man
3: kamkunan dito kinakon nabisin mise nabante makuri inti taripon nampa
1: ono wa tenu wake to wala wong wake a isua a wake wong wana ruwa wawa yang man
3: kin dito kinakon de email address registry.cst@mise.gov.ki
1: andaman ane mayroon de sepulbok de mise wapang man.

Educate. Bantu wana may po ako na nakarigira kita po taki. Ipukin dayre. Ekan nun na nai karikipa ito tau tiyaka ni kiripes ni Australia. Menin to karikira kaya yu punto bina tiririki. Onsan wakina ki menin wu wate nga wabi na tenwa. Ay kay karikira kita po wa aki asan wakina ki dinanin to karikira kaya yu. Kakurakuraki narun tiyang reire yata merwa mtahapun dayre. Warukwan narun na yawarwari na yakurupo kini kiripes o nimetang ate yung tiririri. Kamiyong na imakurin yuawa on karika tiririri patitap wemeno. On mana ia atyain kapeni. Owai nganuan anak-anak teriri, on katau roi pahain nangariri, ibukin nanakin tirakakau ehanuan pahai kamkai ke uapin atuwanan sentri. Ika huruan nanan na yu awai tayi makurika akarawaki irong educate the jitsi to the gender equality, disability, and social inclusion. Edi metua educate nikarikibay matipotaki ibukin deire nikoutoka te ECCE to the inclusive education ndaraya patiriri imenu onen na huroi buki atyain kapeni. Literacy and language. Katameruan to barabar to korupoki titete o te kakawo. Iti meto ang educate ni karikipay na tipota ki bukin deire. Nibuto ka de primary school, ibukin de mwandinan, ibukin to korakito wana wawa o de food start to English, ibukin to korakite nua o wawa. Meopunyaya atayin tumaru ke professional development. Karikirakian ayako na pay aratan deire. Iti meto ang educate ni karikipay na tipota ki bukin deire. Nibuto ka KTC, yon de yakinaya aratan ni kairi di metan deire. Baongan ka korporasi, on dapat pa yaya panapay, on ite nero ya, iskaway lire, ay ka ata nero, payohan ta nero aliki ay panapay at day. O climate change and resilience, edi metuwa educate ni karikipay metipota ki bukin lire, imakuri metipolicy planning research units o te curriculum units, ibukin ka metuwaan te kainipay re, o kalinan dongrongan hapitakin kanuan po, ite kanuan deire. Nene yu o yakunan ka umayya sa lire, pa anareya kiniya at day, kahang may kakunan de kinanan rupai o aki hari gere kan nanti kita kin kan wan pong o waru yang de sopoi tangana ai kai ire kin na kia san ne sawai kai ne pekari kita ki ai ka ewa ke ne pe ye ya na ponto ha educate na konte bota ki bukin deire the teacher registration ke te ponto ha na konta wan mia tan deire sita ke te ponto ha na konna i kari pe bota ki bukin deire merere naru raising the bar waru kan te tamero ina nanti bota ki bukin deire chemist tawan mun dongorongo ibutia reirei atende reirei o sarirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameruan no kuwaki aki airikiriki mate ESSP kiana kanwa ni mitipota kibigin deirei. Finance management. Kia katameruan na runti beberonga o titarafua yon te katanimane. O waipata na shift kia kakurokuram di karikipay merapatanako haki akani buhuoki mate reirei. Educate, punto wana may pokon na nakarikira kiti po taki bukin day day, e kanwan na itarikipay kitaw tiyakan kiripes, may Australia.

0: Yata ring, despachuka prepaid meet or spata ya warika credit. Jahana kawya tinga pungayakta wakaina on te BUP.
1: Yakira ne ye kwakonan si chekam credit nam prepaid ye. Sitepong yakwa kataya kwakon ang kan karikam token online si men kapunganan ng Visa card.
0: Yako kwawani yakunan ang kan kora yon na phone. Sirawata pampam TikTok ron nige.
1: Kuirani kung kwe irangin ni Pepe tiyan tayo karawana. Kana ko po gaya yung kureta kina konti PUP na yan ang pay 444 at the free line. Kureta kin kayo yung punti kina bea buwakam. Irangin ni Pepe si. Sito ba yung kunakay na niya punti internet o the Visa card?
0: Ya, yung punti ng Pepe dirik yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatigirain na ari. O yung punti apa punti na utay yarikay na niya yay. Jakara ngay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Ay yaway oh BUD ay pusagi jaw metang ko
1: yaman tayani yaman man to ko na nga na makuri ke ko na kona ko ko na kapuan token anytime isi ka kawak pa na yam internet aw ang visa card
0: ya ya bun nang kan try ja ka gay ba ya bun nang save ya yow time
1: pa ya king kai yan ang bibi tang kai ya roya na customers ti BUD bukin kapuan de token o sa ki singa ya ni me bun dang intabi on tataw roy tay na
2: Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team ni kapunga na ni Visa card. Ipaisi imeno o itauroy itay na. Kau ba ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yeyam karanga. Kupos. Kupuero ro, imet yung bawa. Dito kina ko yun na wanda makuri yon the number at 444 ibugin po kam. Kamko na naba nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

0: Yeah, man. Shaggy. Summer with time, no. Sunshining bright.
1: Na ko yung business kampana po ta kinaro ana kampana na ko ta tiaga private sectors o even o metan ka pene ke ka kapungana te ka pagamani online ke te karai mani online ke na ta kinara na at the internet banking. E kukuri obis in the text o te kastam ni ko sa pa yei aya bank account a ke kuna ni ka wari ke aron te mamananga na ko na obis in the text si pa iriki o te kastam si peso. Apo ni ko kukuru ana bank account te text. Ibukin te kapaka text me ana bank account te kastams. Ibukin kasi na kuha ni ka ako mente ports. Gana ko na internet banking ki IP ibigin ka pa ka text ayo para paran ana bank account at text. Arante account kiripes comments dash sweep account o nampan di account tuwana din wa onowa awa tuwana onowa tuwana. Nang kana ko na internet banking IP ibigin kasi na kuha ni ka ako mente custom ayo ka para paran ana bank account custom. Arante account kiripes comments dash custom sweep on nampan di account tuwana wawa ni mewa wanua tuwana wawa kia. Terapeka iria ina tayi main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ke kwasina kwan ka comment ports. To wana kubunge ina taam tin nampa ke am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text sari kuna kapaka ke nikaisa kia ane ibukin teririkira o ira waroi te maise ena gie nikapaka aki. Karawam karaimane o taraya pa yapun nesroi aranti account mea nampan ti account aro kuna karaimane nako yai. Kawakina roi bepan ke muinam tipo 6 slip ke am transfer confirmation o karukoi nako nobisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kwasina kwan nam kako. Ra kakawakin karukuan mi ng online payments kay transfer confirmation ibukin ng karaymane online kiyam kapakaman ng text na opisin te text mete customs. Te wana imontay na ta kiyon makuryaki am kapaka text saan ibukin ng sinisinin te text kay ibukin makuryakin kwasin ako ng kako mente port. Uuway na punukunan na penuwe ako ng nga delibos yon pungurungon ang text kay kako wake ang kwasin ako ki mente port. O tenua inakawakin na kipatayan tawan ni. Kana yei di kama kan sira kini kama ya tata di ki yon na ya bank account obisin te text na te customs o reita kama nampan tarapun ke email na kon na ikai. Text nampan tarapun isuwa awa kia wawatowa na wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawatowa na wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te text na na head kwa taipa iri ke isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onowa. Isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onowa mangan te text ari London I Christmas. Ke email na kun text at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom da repo namba isuwa ni mewa towana wawa onowa ni mewa tenua towana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua towana wawa towana. Managway wa mga nga customs si London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina in the text. Beautiful memories.
2: Amen. Dong dong akan nang kanang kasan ng raya kini akan meri aran pa responses in the taman away. Honor tayo in kaya ya punipuroy. Cho, tukwa natin sa ang raya kini tayo yung kani natawuruan mga kanang-kanang ko yung tirong-rungo. Tongrong ni metang ipakin ng raya kinakina ina nante tetawan away. A very good afternoon and welcome again to Mary FM 89.9. It's now exactly 1 o'clock. Time for the National and Pacific News Bulletin from Radio Kiribati Newsroom.

M-Pesa Merchants. Nakoy mi business yon tarawa tayinay na numepeso o yon na pentapo kigay na network waterform kam na peni ni Mary. To ina po ni Benro koy rom teo koy bukin te pareman ni katuwa pong o ay nangakakayan minta yan po pay pa kung nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon tuwa ng kahit akawaya ako na na peni po kiko ibukin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tiriri yon. O po kung na peni busmaya tipo pa meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibukin tayan ni kira pa ang kastama apo pa ina pimen na itarapon ni kapunganan di digital payments. Kwa kikainan ibukin ng kaparens ni kapene win tayan po pa apen ni kawakin na kiroy at ngayon ako na suwa yay kendimina on download on kaparen tam po pa indetayar kutangiria. Kwa kime nga pia nikakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuri. Mwin tayan po pa ya ki harawa ki naman din paisa inarayan ako na may asset bank accounts ni katuawi. Aki atap-tapim ako na mga nako nakari na aman in the bank. M-Pesa pantuwa na takawaya na po kia tiro radikirake may business ni main na kontaniya ya ka po ya kapunga mga kinkain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kaangay kinipayang tinikira ya tuki mga temakuri na tibie pa. Ibaisi ang kaperans. Yako na mtawi minang popay inahintupi teririki. Ngana kona no yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kiswa tenua towana awa kia kia wawa ruwaywa kiswa tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina nan business nkai. Te embesa tesaka pepetia aron meaw.

Robin Lee,

0: tapiwate na makaina imin kurum. Sinaswang kamta inyoki, oy na mga punikarawat ang susuon nyokim. Irangin ni kakawag katimetuhan ng pasin. May sina mga punimeroroakin na, hindi tayo rakunong akiyay. Pasaway ang kakayat na kabinin ta merwa, ni pepeyari ipukin. Iwaraan?
1: Oo, irang dara pa. Irang dekiro yan. Oye, irik yang ang dito ko, ay kasinakunan ko roi, ibukin nasiw.
0: Iyeng, siriye neben daraya, pa inariyay na nganagin nasim, tesin dito ko ibukin te pepupo. Hindi pong, harakumuan ipong niyay. Irang ni kakawag ipena isinagin nasim, inanunungap imewa, tiyawa imini pungin. Ntiyaro, pena makuri roi. Irang ino maka, on dito ko tes, ang kanayanganag nasim.
1: Nanno ko suwangay, pangkanay mo ang dito na soya, ni katuwa pong, nunga pungin. Pamen na nganagin nasim, isinan dito ko ntipo nga ribumi ayay. Ena kile kaya ng kanin tipe ako po na siyo.
0: Eyang, tipe ay nangara kaya otisin tito ko. Harangin no maka, o ni kamero nero na koin me na sim. Pawangan na sim, tika pwede niyan tamerwa. Ni kaantani nga, pwede na ikawaira kaya metimerong. Nagya tipe ako po, me orakin tipe kato ilo na.
1: Kupya sinra pati tokta, irang ni po po kyan kaparapara na po.
0: Ngayon, kurangin dara pari kinam sira kinika ni kami atapa. May ayiri kam sisrat.
1: Nanti tayo ayyo, ay akani makina upay norak. Payong ni makuri kamenwan nasu, nanti tiya pupu. Nakatayan nila awbasin ni katuapu. Nataraya nabe, tayo nanganaki nasu, isi nandatokon tepong ngaribunya kiyay.
0: Awani Roy, inang tamero ang bebeiri ang.

Na ko yung business kampana po tayo naro anak kampana na ko tayo tayo private sectors o ibon o metan ka pa niya kaya kakapungan na tayo kapakamani online kaya karaymani online kaya natakinara na ede internet bank. If you pray office in the text or the custom, Nikosa Payay, a bank account, Akihona Nikawariki, and the Mamananga Nakon office in the text, si Payriki, or the custom si peso. Abunkokoro and a bank account, the text. If you can take a text, man, a bank account, the customs. If you can cost an aquanica form and the ports. Ganakona internet banking, ki IP, if you can take a text, ayo paraparan and a bank account, the text. Arrenti account, Kiribes Colmans, dash, sweep account. O, nampan di account, tuwana tenua onowa, awa tuwana onowa tuwana. Mengkana, kona internet banking, IP, ibukin ko sinakon ng kako mente custom, ayo ka paraparan ana bank account a custom. Arrenti account, Kiribes Colmans, dash, custom sweep. O, nampan di account, tuwana wowa, nimewa wanua tuwana wowa kia. Terapeka, iriay na tayo imain karawakin na upakamane online ke karaymane online, ibukin au kapakatek. Ki kosin ako ni kakumen the ports. To wana, kubungay na taam tin nampa ki ang text identification nampa. Kuna po ni may atataroy batira ti text ay rukun nakapaka ki ni kaisakya ani. Ibukin tiririkira o ilawaroy ti may sa inagay ni kapakaki. Karawang karaymani o taraya pa yapon nesroy aran ti accounts may nampan ti accounts ay rukun nakaraymani na koyay. Kawaki na roy pepan ki minam deposit slip ki ang transfer confirmation. O karukoy na kong nabisin ti text may ti customs. Ibukin makuryakin nikira ng text ki kosin ako ng kako. Tira kakawakin karukuan mi ng online payments ki transfer confirmation ibukin ng karaymane online ki ang kapakaman ng text na obisin ti text may ti customs. Tawana, imontay na takyon makuryaki ang kapaka-textan ibukin ng sinisinan ti text ki ibukin makuryakin kosin ako ng kako men te ports. Uuway na puno ko na napinuwi ako ng nga delipos yon rungurungan ang text kaya kako o kaya anakosin ako ki men te ports. O din mo ay nakawagin na kipatayan tawan mo. Gana yay di ka makansisira kini kami atata riki yon na bank account o bisin te text met te customs o data kami ng pantarapun ke email na kon na ikay. Text number daripun isuwa awa kya wawatawa na wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kya wawatawa na wanua akia onuwa. Kesua tenua kia, taburu tenua isua, isua, isua. Kia obisin te text nana headquarter ipairi kia isua uwa kia, wanua towana, towana ni mea wanua. O isua uwa kia, wanua towana, towana ni mea wanua, mangan te text ari London I Christmas. Kia email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom daripon namba, isua ni mea towana, uwa wanua ni mea tenua towana ari peso. O isua ni mea tenua, wanua towana, uwa towana. Nagway wa mga nga customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina nte text.

0: Educate. Kuntu wana mai pokon na nakarigira kete potaki. Ipukin deirei. Eka nun na nakarigira pete tautia kan kiri pes no asteria. Menin takarigira kia iyo kuntu wina tiririki. Onsan wakinaki men wo watenga wabina tenua. Aika ikarigira kita peua aki asan wakinaki dinanin takarigira kia iyo. Kakurakuraki narun tiang reirei ya tenerua ntahapun deirei. Warukuan narun na yavarvari na yakorupukin kiri pes o ni metang ate enti reirei. Kameonai makurin yuawa on karika tiririi patetapu emenu. On maneia aten kapeni. Owai nganwan anakano tiririi. On katau roi pahay na ngareirei. Ibukin na nakin tirakakaw e hanwan pahay itan kay. Ke uapi na tawanan sentro. Ikakuruan nanon na yu owai kay makuri ka akarawaki iron educate. The JITSI to the Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Edi metua educate nkarekitay matipotaki ibukin deirei ni kutoka te ECCE to the Inclusive Education ndaraya patirirei imenu onan na kuroi buki atein kapeni. Literacy and language. Katameruan te barabar tukurupoki titete o tekakawun. Ito ina to educate ni karikipay matipota ki bukin deirei. Nibulto ka the primary school, ibukin te muandinan, ibukin to karakito one o wawa o the good start to English, ibukin to karakito nuwa o wawa. Naupunyay atein tungaru ke professional development. Karikirakian ayakona pay aratan deirei. Ito ina to educate ni karikipay matipota ki bukin deirei. Nibulto ka KTC, yon de yakinaya aratan ka iriri metan deirei. Baongan ka kurakuraki. On dapat ay yapanapay, on teneroy ya, iskaway rire, ay ka katanero, payahan tanero aliki ay yapanapay at day. O climate change and resilience, edi metuwa educate ni karikipay metipota kibugin rire, imakuri meti policy planning research units o te curriculum units, ibugin ka metuwaan te kainipay rire, o kalinan bongrongon kipitakin tanuan po, ite kanuan rire. Menna yu o yakunan ka umayye sa rire, pa anariya kiniya at day, kahang ay kakunan de kiminanagupay, o wakia hirigiri kemen pibutakin kanuan puong o waruyan dutoko itangana aikai. Idolikin na kiasan nusa waika inape karikiraki aika ewa ake nape yeyana poutoka educates na kontipota ki bukin deirei. The teacher registration kete poutoka na kontawan miyataan deirei. Sita kete poutoka na kontayi karikipay pota ki bukin deirei merirei naro. Raising the bar warukwan tetamero inanan tipota ki bukin deirei. Chemist tawan win bongorong ibutia reirei atenze reirei o sarirei yon kiribes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no kataneruan makuwaki akairikiriki mate ESSP kiyana kanwa ni mitipota ki bigin deirei.
1: Finance management. Kiyana kataneruan narun tibiberonga o titararua yon te katanemane. Owe partnership ki kakurokuram di karkipay merapatanako haki akani buvoki mate reirei.
0: Educate, kuntu wana mi pohon na nakarikira kete pota ki bikin deirei, ea kanuan na ikarikipay kita utia kani kiripes, me Australia.

0: They don't fall. We spin like a pinball. You smile, my undoing. Ya tariu, despachu ka prepaid ni tau ya spata ya wariri ka credit. Jangan kau ya tinga, pungo ya kita wong tay na kon tebi ubi.
1: Ya kira nege, kua konan cece kam credit nam prepaid ki. Si tepo nga kua kata ya kua konan kain karik yam token online si men ka pungo nan nam visa card.
0: Ya aku kua wane ya konan na pangkain kora yon na phone. Sirawata pampam tiktok ron nege.
1: Kui rani kong kui, irang ini bibit yon tabi karawana. Kan aku po gaya yon kurita kina kon tebi ubi na yanan pa 444 at the free line. Kurita kin kayo ya punting na ba buhokan. Hirangin ni Paisi. Sito ba yung kunakay na niya punting internet o the Visa card?
0: Ya, ya punang bibit dirik yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatigirayan na ari. O ya punto pa punoy na utay yarikay na niya yay. Jakara ngay na. Tibakan tay. Titawano. Tibakan akong tay. Ay ya weyo. B.U.V. Ay pun sakit jawa metang kwe.
1: Yaman. Na yan eh. Yaman man. To kung yun ang mga nga namakuri kaya ko na kuna ko. Kukunan ka po ang token anytime. Isi kakawag pa na yayam internet o ang Visa card.
0: Ya, ya pun nang kontroy dia ka gay. Baya pun nang save gay yaw tan.
1: Baya king kay. Yan ang baby tiyang kaya roya na customers di B.U.V. bukin ka po ang the token. O sa kisi nga yan. Nime pun nang intabi. O ang tatawroy tayo na ko.
2: Hoya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi Visa card. Ipaisi, imeno, o, itauroy ntay na. Kau ba ana website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Liyam karanga, kupus. Kupuero, emet yang bawa. Data kita kau ira nawan sama kuri yon. The number at 444 ibu gini program. Kamu kau nana penori update or official information yon website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

kuna mauri diki nko ya kote metu nrona yon banan mauri FM 89.9 tepakan ta ya tamia roa yu hamta inga ya bane buo roa ni mewa kuna tau roa imuan dey tong ram me de tiru ni kariki rungon rungon men banan giribes rungon rungon giribes rungon rungon nape ma yu tipe tipe ki me awan nape awa yon kan nere kwa muana nape kanuan nam kata iriki yon banan mauri FM 89.9 ibu gini kanuan nam ta iriki nampong ayo takwana pong wapi meruwa yon nakas kuwa tanga wapi maunawa. Seruan ko di kinam pagkantay ayo pa nga yung fang sauce na tauroin roan ko sa pagkantay yun karo ko buwan dupuy na detay riki at detay eris na sinamasira ko eh.

Mauri, nō rō men pana ni kiripa sira o ngai pi ko bengi. Me sa te pōta kine mō kore pukin te mauri o kato kia ora kini kari kipa I me te rapata ai te Medicine Sans Frontiers ke te MSF I pukin wā kina te tō yon te ora kia te pēa pōpō o ni te kāwa ai e te tarawa te wika yō. I ri pōsina ki men te rapata e tōk tan na kia saia pa te wā kia yō e pēro ngā ki men te community e pōna auriaria yon eita an kaira kira un te koordinator International Hepatitis Program e Māori Pepe. Te MSF e pōto kāio o ni katauroi kāngurā I on te ora kei. Nāona ki mea kani kinaiana te tokoana o I katokan pusina kona. A kau ngā ki kāin te kāwa I opa ana karoi aua kawai e kārangi ni ka kāwa ki epokin te tokoana pusina kona te ora kei. Pa ariei nangoi I kua ki ni kunia ana kamenena te kontam roi te tokoan te ipopoki ni te kai ni koropoi te prasinui o Neiran ntai ntioro taitai, o I karikian isi a tei, menu mwana pungiakia. Esa te si Food Toxicology Laboratory Division, ni karawa na angariri na kuya rapata, ai karawana ni makuri, ai te CPPL, KFL, o ai te potaki na kawa gede M4, men wapui na koni wapui me wanunga nakas. Iri po sinaki men te potaki na kawa pa ta angariri ayo, are e karawaya, te tapu ni makuri me inusiran, ai te Measurement Standards Laboratory. Ai open to wana tanga ni sipa sipa yon pa ya ki asan ria ki ni o ni manga sipa ya I pukin karaba pendiki ai ata tai roi ni makuri narun karawan te tu o kata urawan misin ni makuri pa ana kwa sina koi muin te tu ya kai nanoki e bo to kang tanga ri ria yo I ron terapata de World Bank o to te khan nu siran ni nanun ta kari krake e to pa nuara E te akina anai ka misi na Australia pa asa na tāne mokuri ni kunika ini an takarai pēpō o ni kaunua ini an pa ni kāwai kā pēa pōpō. O nirevei tāmne ia pa kautan nano ia ai e korakora ni pūtoka I wāki ni mamandano ni karinerine o ni maneia rāo nako naro ia I kā kākoro. Takan me pong au e reita ki anabi sa Australia o ni kiribas me teo nāpe ni bukamerua pongi ni paina ki ni te pēpō. E tawiriki ana rongorongu tai ka misi pa Katoka I kunika ia ai ka pipo ni ka te kroi e kakin na ko penna ni nikuria. A ki asa nusi na nun tupung tawana me tawana me irowia tiruna ni kira ke o rawa ki a pautoka. O ipon kain kawana ko ni pautoka na kon tirapata au kain te pautaki e te LGBTQIA+. Rungurungun te pitipike, I muin te pongare e na ururinga ki pa te pongare e merorua kina ki ai te akan kani na ametan po kilwil me yan pa ponukin. Nte muantai na nausi te Papua Nukin, au te kapene ni pepeire ngkai, I pukin te akan pokin weil, e na kona ando sinako, te pewa te na makai na mangkai. E taona ki po wien te ausi nte kapungi mien te ipuranakin, mien te ukenano I pukin pokin weil, hari karoyan teririku uwa tanga te pui meruwaiwa. Ike ruapi me isiwa te smari isiwa te besente kain tepe, ayo aya kosa pa tangira ino mataya. Me yan tayan po roi o pun si tantei na namana pa ni mewata po papa nuki na ika anakona na nga ia karieia ke ia ia ki karieia pa ena paina ki minta o kena noa yo ke naki. Na nane on taya yo au eto ia taki pa anakati ipa indingai tantei pukin pukin wei. E takun usiren pa ritaki na me apa ki rauna ika tayan round countries e te imeto andang ni meto atua au anna ki lineaki I mwini ka kaispona me apa akandi ni katoaririki. E sanga yana Prime Minister New Zealand Christopher Luxon, ni mga kaispo me ana kawatapu mendiku Collins Mark Brown, o me niwe Dauton Tangelangi, o te saka iriri me tukelau ulu o tukelau alapati tavite ne government house yon New Zealand, de ngapu ngai, ike ana mga kaini mananga meyei, ni kaya ya kapu wita ni kairiri, ni tepe kena konti wike apu. E taku Luxon na kuya tani karikanurong, pa yei te puapu ita nga, mai siya kain te ku Collins, ni wens tokela wonsa ki ameakankai yon dusiran. Esa Hamis Chimanao kain tonga me rikina punta India o PC. E pundang ni korakora tatangiran takakura tai kwanto irona o nika kowa pa pun katawana pa yana katime toa diana kun te takakura yo irona. Chimanao e pun pungia ki o nikawa ini kolofa o ekarawangka yana kataneye yon kametapa yon nuklan. Me yon na nariri at the University of Auckland Au e te imetoa a Chimanao, ni ka koroa nanon miin an tangiran te iran kai, are e muan deke irona, nge e mea me metaku ntaam nei de kumfu nge warereke. Tena makai nainako a Chimanao e reke anakora ntakapu a Kim Yong Yang Cup 2026 on South Korea,
Andaki rona tera ai the senior man two knife hand breaking division men to kan kaina yo ari kama to ari kai na nona ibukin tangiran dana ta ka kharwa yo ari emwa din na ko yan ke ai spa isuwa na te kile meo roro na na pa ina kon kai to wona tanga ro po wa ngaun me amen mai si yo meta ke to men de kira patai yan kai yo nepo ibako ya kana to men de kira patai ya khane pun ni me po po tanga un me smen ai ka sak kai ntepa ke kai na pa ke te pua me nora ki pata khanga ngai ti meton de makinak pa e te meto ni ka khokhora ya wari te rai ka khokhoro men te tautek men te rapata at the disaster relief agency o mo sin te meten ka yon ne po e ki para ke na khon ni ba po poi sin ngaun me roman o e na khon ni men me tipit o ni me po ni me ngaun me o ni men na ke te ton toi kone ya te rapata ya e te men na me lonton me ya ki na khon te BBC projao adia pa e te meto ni me ki o nta taropa ano kiria ya kharo Hari amira nte tapo re iri kia iteranga ya korakora yon ne po a tipet. Eri kiteranga ya korakora ndan nke urua kite proaki na isa ya pupura. Anikarika paruna kon teran ni ke eri kia ipa teranga ay erang ni pupura. Meni piriri kaki niteranga ane au ea pondo kina koi nape au nurupeke inga menga naus. Ate yen kawai au nurupeke ya tetapo ya erang ni kaka ina kia ne po tipet border crossing. Ke tetapo re kakapunganaki pukinta mamananga imerina ne po. Aw makoron saina ha tibet. Aw yasa an presidents Rusia Vladimir Putin tangira to tokon di bupoki ha kaitarana men terapata tene ito ari eka khowa ngai ba kora kora na waki ni poto kana poka Ukraine. Di post pe wa ke khos na khoki wa tangira n karawan te mananga iro un te CIA John Redcliffe na kun Moscow de wika yo ibukin karawan te kauring na kun Rusia Ibukin narunan ka kaitarai ana tangan ni poha te rapata at the Euro-Atlantic Military Alliance. Me abisa ki mentitera me imeo a ki aki tangira kota naraya ni muin kanakwanda na kaurin Moscow ibukin te UK. Hari etakupa enakuna ni poha na UK rimi ke nta kiten ana paraki ibukin na napayin poha. Aika inka itapeka me yango tepe yanga ibukin na wakirusa ibukin karawanda na kaitarai kura kura. Nako ya pen John Mayo. Rorong menpanan kribas.

Awanin gani tokorana me iron to ware kamera ya me to ware peneman ke ne suwa we ya karo gairan gani nara narata inte pakan tai yo tipi me woro ait minisi min me waki ko antani ngai pa ko poni pian kasa sa yaro mi mante tatairi ke ni karo aina ko tapem tin inte pakan tai yo na tawro ain desi ko ni kakana ko ikan wan nungram kunam ke te tapikora ke na dari nei pa na anakunan kanakora kan wan nam am weekend ayo ke me ta biwano kom kongra akia ke mo tuto men nam pota ke ni makuri akia te me to ane pe bu pou to kai kan wan ngram yon panani me uri FM 89.9 garo ko bono no wa manga tawro in dei suku me teruoni ka teke ngono men panani kibes ke de ngram kan ni nam dongro ni metang ai mina sa tawro in pe tawri mia me kan wan rawan ka kus metin nanum program ke kuna kia tangira ki katangai ki Nakoye yon banan meuri FM 89.9.

Ah, ipun ti matuan na pen. Wa kina konan nara metin nano program. Di pakan tayo. Yo, ringan po ni suwa wa nara tayo res na. Masira ay kanwan nara metin nano program. Ibu kini mga kakan di kiyong rama. Mdongorongan kiri pas. Di temuan tayo rik. Sina tawruan kan nina pusmaya ramoni metin nano. Adi atangira kina konan di pakan tayo. Yo, ya ka ngay tiya ka na. Mauri FM 89.9. Na uwan di tanimeyon tayo yo. Yabubusi katangan kakuna are coats of many colors. By Dolly Parton. Pa sinakami aura nungungura me yoni peor. Kurapa a yemenga ungungura. A ya karapa kuna peankwe misana. Misina li. Rona kira da penara metin nano program de. Na wande titani me yon taya yu. Wa yon kani am metin nano la kwata kwatangiria. Pe na nungura yakinak. Kwantan nga men katangan kuna mayo ena pun. Pe na meau yay nanom. Me yon peo meikan. Sinakami aura na peida dikim. Nungura yakinak. Kurang baik.

hasina tauro hari kini busi mayara mitin nano ki tebu busi ari atangira kina kona te muanta irika yo yaka ngai te hakan te mitin nano ayo kona meuri na wan te pakanta ayo yo nakani busi ko me kwa play na pe te kuna are mama tones ko pa iliora korapa ya garapa kona pe angkoe ne inene siki nono tikira indo na kira na pe nara mitin nano program te tairika yo au kantani nga men na kono kuna mayo ina puni pe na pen dokoro ye kan wan ngora mi on panani me uri FM 89.9 men nam tabro ko rona ye te mon tairi kayo.

sina tauro ari kini busma ra ara meten nano ke te bu busi ari mangatang ira kini pea nakonan te muanta ira kaiyo te te te kunari atang ira ki poni kunan ne yere ne itali patsen me roanan nani ne towane Kenny Roger ki te ya karapa kori kini koe te takirua roana kira na pea ndara meten nano program te muanta ira kaiyo me yon kapeaka nam tapu mekan yon neita ayon kani meten nano ke kuna mara kwa tangiria pia nana kuyoan panani meuri FM 89.9 ba irian nam panam ni katikiroi na kuyam tanda ni ne ikaiki yang kaya asan dimuara ke na konte tapo respene wa yakin na ukan tani ngamen katangan kuna ma yoan na puni pen meuri ina nom nongong ram yoan panani meuri FM 89.9 awa kuna yare yari ne yang kane the greatest gifts of all.

amta ingkai ai pun si tepi meruai wari kiti minis mengkai ai nang po isu ake uringan ipon isu awan narata iresna usira ai kanwan naramete nano program ipukin mga kokan diki yong rama mdong rongon kiri pes dong rongon napem wai yo tepi tepi me on nap sna tauro ai diki wakina ko ke kanwan naramete nano program tita irkai yo sna kaina kwan kanne tokorana me iron tuwane Kenny Roger me kunana tokorana.

Oh, am tayong kaya ipon si Juan Wari kiti minisman kayo ay nang po isuwa. Sina tauroan ka nene po si Mayara arakapena ni meten na no. Iyan kaya pun kimututora tayo ay ipon si Juan Wari kiti minisman kayo ay nang po isuwa. Sina tauroan ka nene po si Mayara arakapena ni meten na no. Ariyatang itakin ako na. Oh, yaka nga itiakan di timeten na no ayo. Mauri FM 89.9. Oh, yapusigo tekuna are itein tara kapontenang ariyana kiroon ni Agnes K. Taraw. Ngkai yapon tapi nti dara kapun tenang mian dau tak megai. Ah iya, kerapa kori kita kirua? Tema tuam doa kita nara meten dana program yon panan beuri FM 89.9. Oh yang kena kuna merokot tangdia, ke meten dana om. Te ite in dara kapun tenang ari ana kiro ni iri ni Agnes ke itarau. Ke kai kapun tapi dara kapun tenang me nam tak megan. Ya ukan tanding men. Nakonikunama yuwa na punipen, mewgein na nom nungong ram, yuwan panan beuri, FM 89.9.

Kam tayong kaya ipon si tapio wari kiti tiyakan naman kayo ay nang poisua. Tiya iyo wari aro kuna pento kinakanwan na metin nano program kaya kuna kaya tangira kinakoye yon parangan ni Mauri FM 89.9. Ya yakarapa ko rikin ko eh kwa Sunday tayo nara program de tayo iyo. De temuan tayo rikaya po uri rey iyo. De tira ano kanwan na weekend may kanda ukaan tayo nga pa yapuni pen na kuroy. Men min nakon na ammetin nano roko kutang ide pena nako yon panan me uri FM 89.9 yari tari kit panan kara para pana ko im gero kote me ton roni ra no ngoram de yon panan ne pe me uri FM 89.9 de tari kayo am tain kayo boni po roi su de manga tau roi de tau ngoram ge ko kan ngoram men tiru ni kari kiro ngoram men panan kiribas ngoram na pe mo yo te te pe me on that.

Pono mauri, nō rō men panan kirpa sira o ngai pi kō bengi. Te sa te pōta kina mō kore pukin te mauri o kato kia ora kini kari te pei me te rapata ai te Medicine Sans Frontiers, ke te MSF, i pukin wā kina te tō yon te ora kia te pēa pōpō un te kāwa ai e te tarawa te wika yō. I ri pōsina ki men te rapata e tōkta na kia seia, pā te wā kia yō e pēro ngā ki men te community e pōna auraria yon eita an kaira ki rō un te coordinator International Hepatitis Program e Māori Pwepwe. Te MSF e pōtoka iu au ni katauroi kongora i on te ora kei. Nona ki mea kani kinaiana te tokoana o ai katokan pusina kona. A kau ngā ki ka in te kawa iu pa ana karoi au a kawai e karangani ka kawa ki upokin te tokoan pusina kona te ora kei. Pa ariei namui i kuakin kunia ana kamenena te kontam roi te tokoan te ipopoki in te kain koropoi te prasinui au Neiran ntain tura taitai, oi karikian isi atei, menu mwan pungyakia. Esa de Seafood Toxicology Laboratory Division, ni karawa na ngariri na kuyarapata, ai karawana ni mokuri. Ai de CPPL, KFL, oi te potaki na kawa gede mfu, men wapui na koni wapui me wanu wandokas. Iri po sireki men te potaki na kawa pa ta ngariri ayo, are karawaya, te tapu na mokuri me inusiran at the Measurement Standards Laboratory. Ai open to wana tanga ni sipa sipa yon pa ya ki asan de ya kini o ni manga sipa ya ipokin karabe pendiki ai ata tai roi ni makuri narun karawan te tu o kata urawan misin ni makuri pa ana khosna koi muin te tu ya kai nanoki e bo to kang tanga ri ya yon terapata de World Bank o to te khanu siren ni nanun ta kari krake e to pa nuara E te akina anai ka misi na Australia pa asa na tani mokuri ni kunika ini en takara e pepo o ni kaunua ini ana pa ni kawa i ka apea popo. O ndagai tam ni ia pa kautan nano ia ai e kora kora ni pūtoka i waki ni mamandano ni ka dinedine o ni mani ia rao nako naro ia i ka kakoro. Takan mea pung au e reita ki anabi sa Australia o ni kiribas me teo nape ni bukamerua pungin paina ki ni te pepo. E ta uriga na rongorongo te aika misi ni pa Katoka iku nikaia aika pipo nika te kroi e kakin nako penna ni nikuria. Aki asa nusi na nun tupung tawana me tawana me iroia. Tiruna nikira ke horawa ki apoutoka. O ipun kain kawa nako ni poutoka nako ntirapata. Au kain tipota ki e te au LGBTQIA+. Mwuru hundi bitipike. Imuin tepungari e naururinga ki pa tepungari e merurua kina ki te akan kani na ometan po kinwil ma yan papo nukin. Nte muantai na nausi te Papua New Guinea, au takapene ni pepeire nkai ipukin teakan po kinwail, ena kona ando sirako, tepewa tana makai na mangkai. Eta wana ki po wien te ausi ntakaapongi mwien te ipuranakin, mwien te ukenano ipukin po kinwail, hari karoyan teririku uwa tanga te pui meruwaiwa. Iki ruwapi me isiwa te smari isiwa te besente kain tepe, ayua ya kosa pa tangira ino mataya. Meyan tayan po roi o po nsi tanti na namana pa ni mengota po Papua New Guinea ka anakona na nga ya kariyaya ke ya yaki kariyaya pa inapayina ki mwinda ukena no ayo ke naki. Na nani on tayayo au ito ya taki pa anakati ipay nigay tanti ipokin pokin wei. Ita kun usirin pa rita ki na may ape akirao na ikatayan brown countries ite imeto andang ni meto atua au na kilineki imuin ka kaispo na may ape akandini katoririki. Esangayana Prime Minister Nusiran ne Christopher Luxon, ni mga kaispo mea na kawatapo mendeku Collins and Mark Brown, o mei niwe e dauchan tangilangi, o disaka iriri mei tokelau, e ulu o tokelau alapati tavite, ne government house yon Nusiran, di ngapo ngay, ike ane mga kaini mananga meyei, ni kaya yakapo witaan ka iriri, ndi bitibike na konti wike apo. Etaku Luxon na koyataan karikinurong pa yei te puabuita nga mai siya kain deku Collins, Ni wens toke la wens saki Amerikankai yon du siran. Esa Hamis Chimanao kain tonga me rikina ponte India au PC. E pondang ni kurakura tatangren takakura tae kwanto iruna au nika kowa pa pun katawana. Pa ina katime toa riana kun te takakura yo iruna. Chimanao e pon pungia ki au nikawa ini kualofa au ekarawangkai ana kataneye yo na kametapa yon nuklan. Me yon na nariri at the University of Auckland. E te imetoa Chimanao, ni ka koroa nanon miiren tangiran te iranikai, are e muande ke irouna, nge e mea mevetaku ntaam neide kumfu nge warereke. Tena maka inaenako a Chimanao ereke anakore ntakapu a Kim Yong Yang Cup 2026 on South Korea,
Andaki Rona Terra at the senior man two knife hand breaking division. Mentokan Kaina Yore, Kamatuari Kainanuna, Ibukin Tangirandana Takakaroyo, Ari Emua, Dinakoyan Kaispa, Isuan at the Kilimel. Rorona Napa, Inakon Kaitawana Tangar, Wopo Wangon, me, amen my sea or meta care to a mendicrapatayan Kai, yon nipple. Ibokoyakana to a mendicrapatayan nipple, Nimapuotan own maceman, I can set kind tepper. Kekai napa ketepua, men ora ke patakangang ati metuan de makinak, pa ati metuan ke khokura yawari itirai ka khokuru men tau teh. Men derapata at the Disaster Relief Agency, a mwai sinte metan ka yon nepo, ekipera ke nakon nimba pupua isi ngaun mer women, au enakon nimen me itipit, au nimba pupua nimba ngaun me onimen na ke ati metuan tuai kunea kerapataya. Etau de menda me London meya ke nakon de BBC, Projao Adia, pa ite imetuan nene mek awan tataro pa anaw kiriya yakharo. Hari amina nte tapo re eriki ay teranga ay korakora yon nepo a tipet. Eriki teranga ay korakora ndan nke urua kite proaki na isa ya pupura. Awan karika parunakon teran ni ke eriki ay pa teranga ay erang ni pupura. Men piririka ki teranga ane aw eapo nokina koi nape awan urupeke inga menga naus. Ata yen kawai awan urupeke ate tapo ay erang ni kakaina ke nepo tipet border crossing. Kita tapo rin kakapungan na aki pukin tamo mananga imeri na nipo ang makuron sayna ay Tibet. O, yasa, ang Palestine, Rusia, Vladimir Putin, tangira tatukuan di bupuki o kaitarana mentira patay tina ito, ari ikakawa ang kaipa ikwarakura na wakin po utoka na puka Ukraine. Di po sa tabi uwa kaya kwa sinakwa kaya tangiran karawan tamananga ilawin ta CIA, John Redcliffe na kun Moscow, di wi kayo, ibakin karawan ta kawuring na kun Rusa, ibakin narunan ka kaitaraya na tangan ni Puaka Terapata at the Euro-Atlantic Military Alliance. May abisa ki mantitira may mayo aki akitangira kawatan na raya ni muin kanakwan na kawuring Moscow ibakin ta UK. Hari ito pa, inakuna ni Puaka na UK rimi. Ke nta kitin ana para ki bukinda na pain puaka ai kai kai tape ka meyang wa tape yang ai bukinda na wak rusa ki bukin karawan na khai tare khura khura na koya pen jonun meyang rorong men panan kripas.

Ipun tema tuan na pian ka kanako ikanwan ng ram ikana kanako ra kanwan na muike na yo ke de yon banani bauri FM 89.9 uringa ngaro kwa pon wanwa mga tawrain de tong ram me am katan wata kia atang ira kinako ye ipkin ng ram de tatair kayo na tawrain ki de tano kanwan ng ram sina kain na ko tokoran na kontoware George Baker me kunana pay pay blue

0: pasa no te hagan de base me imagina
1: ayo punto one na bena service waterphone e kokona ni karawa and payment sirina nun am mobile
0: pesi e beno amen to roi bukin gaina nun nam popai
1: ake te mani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: kara na kaunta waterphone gen telefonia one nam rut i bukin nam sign up
1: mbesa te sapo ki ko ni kapivetia aroni meum
0: karwa ne te mbesa de bunga
1: e yan pa e tau roi ngai yon telepon na ke te nan android
0: na kon the play store nam telepon na kon search M-Pesa Kilibas, anakon download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karawang po pa'y ng M-Pesa account o inarikirong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayang telepon o pa'y nako de telepon ni mahan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ni kapenya awarinake ng po pa'y. Ibukin na mga namaya tato o po kam. Telepon niya, 100 K-Message yon na Facebook page waterphone o inisua nako yun. Harina mani nake maguri, mani nekara, awa mani ne mauku, nako wanda mbeisa accounts. Aya nako nande kilom te bonus, ya tene kute tara kanoam, si te te ate.
1: Karini konde mbeisa nte muanta ya rina reke yei te puina te tara kanoam da repon, si te te ate.
0: Harina mfom, ibukin te mani nake maguri, nako nge mwaisa, aya reke te puina tara kanoam da repon, si te te ate.
1: O te puina te tara kanoam mani nake maguri, erin nyanam da repon, namba ki mbeisa account.
0: Hey, karini, aya kuna nake kanoam tere tere te.
1: O karini konkainde mbeisa pa beisi. Emeno o yeite kanua.
0: Mbeisa konansa nika tuabo.
1: Harini kongainte Mbeisa o enari ki rom bonusin nam recharge naro na yesai tai.
0: Uo te tara o te tinua tara te tabu up up e na tuki taina ite bongin. Ono uo te tara te tabu lap lap te na tuki taina ina nun wabo. Te bina tara o te ina te wana te tibo up up e na tuki taina ina nun nimebo. O wabu te tara te tabu four up up ana tuki taina ina nun isipong. A trebu te tara me alimebu te tara te five up up ana tuki taina ina nun te buina te pong. Yay! Kau marah!

0: Ya tadi, sebab juga prepaid ni tahu yang sepatah ia yang wadi dek aku credit. Jangan nak kau ya tengah, pung wajah kita wong tay nak on tepi ubi.
1: Ya kira negi, gua kau nang cici kam credit nang prepaid ki. Si tepung yang gua kata ya, gua kau nang kain kari kiam token online si men kabungan nang visa card.
0: Ya aku gua wani, ya kau nang ada pangkain kau rayon nau phone. Sirawata pampam TikTok ron negi.
1: Kuirani kung kui, irang ini prepaid yang tay karawana. Kan aku pung ya, ya aku rayta kau nang on tepi ubi, naya nampai 444 at the free line. Korita king kayo ya punting na ba po kan. Mirang ini pesi. Si te baya ko na kain na niya punting internet o te visa kan.
0: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na ko na koki. O ake de beri taka tigray na ari. O ya pun to apa punting na utay yari kain na niya yay. Te karang ay na. Te bakan tay. Te tawano. Te bakan akong tay. Ay ya weyo BUD. Ay pun sakit siya ome tangkoy. Yaman.
1: Yaman ni. Yaman man. To kung yun ang mga namakuri kiyo ko na ko na ko. Bukunan ka po ang token anytime. Si kakawag pa na yayam internet o ang visa card.
0: Ya, yabun nang kontroy diya ka gay. Bayabun nang save ya yaw time.
1: Palyakin kay. Yan ang baby tiyang kaya ro yan. Nakastamas di BUB. Bukin ka po ang token. O sa kisi nga yan. Ninebun lang yung tabi. O ang tatawroin tayo na ko.
2: Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter kama ako nang kay ni kapoy ami tokens online team and kapunga na ni visa card e pay si imeno o e tauroy in time kauma ana website POB at www.pub.com.ki or na kon the customer portal ibukin na yiyam karang kupus Kumpuheroro, emet yang bawa. Data kita kau ini lawan sama kuri yang the number at 444 ibuginu program. Kamu kau nampak nori update or official information yang nara website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

Face Merchant. Nakoyumi business yon tarawa tayo na ng mabeso o yon na pentapo kigay na network Vodafone kam na pene ni Melri. To ina po ni Benro ko yung teo kway bukin te pare mane ni katuapong o ay nangakakayan minta yan po pay pa kung nakaperansa. Ni kapunganan ang mempesa service. O po ni ngayon tuwa ng kaita kawaya kung na nape ni po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki ya po ang terire yon. O ko kung na nape ni pismaya te po pay na ni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kirapa ang kastama a po pay na pe menay tarapon ni kapunganan the digital payment. Kwa kikainan ni bukin ng kaparens, ni kapene winta yan po pa'y apene ni kawaki na kiroy at ngay ako nasuwa yay kendumina on download on kaparen tam po pa'y hindi tayo rukutang iya. Kwa kime nga pa'y ni kakayan ako, tayan receipts ki tibi pa ni makuri. Winta yan po pa'y aki karawaki na nandang pesa, inarayan ako na main set bank account ni katuawi. Aki atap-tapin po ko naman nga ako nakarina aman ng bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro rari kiraki. May business ni maing na konta niya yay kapo. Ay kapungan na aking kain joan nabe. Akira patan temani. Akia na nga kahanga ipukin pa yung tinikira. Ya tuki na nga temakuri na tibiepa. Ibay si ang kaparens. Yakuna ntawi minang po pa yung inahintupin na tiririki. Nkana kuna no yay tariponi rayon ara free line. Ay wawa kia wawa kia isuwa tenua towana. Awa kia kia wawa ruwaywa kia isuwa tenua towana. Awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business ntay. De embesa tesa kapibetia arun meaw.

Kamna Neri, Anakasama Tessin Merava Company Limited. Ibure yam kampana TACL ni katamata an oxygen gas generator. Ari ekapungan ang kai bukin tito meto mekete welding. Ibukin katimetuan anamisin ni makuri aw anakai buke. Ibupura anak capacity. Ngayari ekunani bubo kina ko yo ometa ki kampana ake akahina noya. Yata uroy ni kanway yakakin na ko oxygen gas cylinder ni katene. Yainabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin mekaisa kakin namtano me amata me ibukin kana kwan toron tiya tame metetano ntehanta ni ngapa ena kona ni karikira kia roi rin ang kateite. Sa kisi nga ya me ete me toa na penta uroi ya makampana ayo nkapuna kwa tiya tame o tetano ibukin te kateite kipo ni kaina nom. Ya ina pa te tetrapod ya kina ki narana pa te wavebreaker ayo wari rangi ni po ngana ibukimi ina ki kamea numakani me metanu intiape o taani pono pa ya poka kawari rikia. Kento tokoa ana urupai kera keni apu sentari ori kitiang puaka ei. Kirari kin nani o tia sini merawa eta piangkai ni kakorawa na kakatai. Yon kakorakoran me tuan te puriki me ni kapunganan denganan te smens e yarana ki bati et mixtures. Dengaranga aikai asan roko ina nani bayi nam kampana ayo. O konan kapuna kwa kin tepu e mon te metiroi. Kirari kin noi ni katatian nam kampana ayo o e kukurei ni konan ibu poki ni karawakin services narun naikai. Karawakin hydraulic hoses na kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
Kara ki ono kome inori menika Huawei ana services sam kampana A at yes ni merawa company limited na na main office sare data punta koronga peso kientare ponira yo anisua ni mewa towana wo wano watenua au watowana.

kes na koimi sinara. Diki ake kamasa ni kita nira. Nora na miyakoy, na mitararua. Ay muarara di kami tangira. Are sakunan na meginda.

Na ko iya nausu meirong tamena to miniko tentau. Anausu meirong sinana te taake ampo ntapu nako ake kamena yei. Sakasa pa iya musirawa me tirau araunaine e kariniaki. Ne ito ais to miniko ntepong e takanimepong wapui mewanua nakas kuwa tenga wapui mewanua. Tepi mea wate minisi minisua nte tairiki. Rapatana ewene nrau na nausina sina mearia mea pukai yatanga yeita. Awane meiro ui atarina, maanena, nasina, sipuna awateusu nikapene yon atanga yeita. Awayu idiana tekuna riatangiraki, kuna nasina nikatapu fata tepaitera, ari ianineia nasina rarasu. Pa idian takatanwatan rainan wangayu.

Kupon teme to no rayuan panan be uri FM 89.9. Kia wa yuwa mo ang katan watari atang rek na kona ipkin no ram tatay rika yu. Men na nobis te berestens. Takatan watani kainis me pero nga ipkin takaripe paura. Nakoye te potan no ametani kapene yuan tarawa ay muarara riki kaini pieso tan nakawa. Ataan kapungana ipeo ni mamana nga itahari imerinan tarawa yeta. Tarawa te ina inano me peso. Kama ako ang wakin takatanwa de pa yei te makuri ni karipe paura. Hari ina wakina kilo wia ka in teiko takini praiseman. Me taan rapekau me inusiran. Ina non tena men wakaan. Me pike meen. Men takateni pong wawa ntepe tempa. Nakon takaano pong ni mewa ntepe tempa wawa tanga wapi meo nawa. Men tiawa nawa ntei nga pong. Nakon tiawa wawa ntepakantay. Inanon pong ay kanne. Nikatuwa yung nga pong ananaki paura ikay mentino no are iwakaan me tiyo ni placement are ikaitara KIT ni wataki na kono posi niterawa nuwakaan me tiyo si nikapo wui ipukin karepiana nitename ipukin ime urimi tutokwa nikanganga nikainis me temakuria yo. Aika hipe peiri na koya taani meaka yon pieso. Towana, takamain ipeiri ya ki ipukia aki anarotaki. Inawakinaki, anipeerungaki men na nobisite berestens, teiko takini praiseman. Ipukia aki ya meaka ndangini kaan me tenono. Tepupua tenepu itemita men tenono. Neiko taki me aki akaan nape. Wapupua apu itemita men tenono. Ayo eke ines na koya aki ameka inonon temaki e uraura. Kamdia insiku ntaapu nikameno meno. Men tiawa. Men towana ntepetempa na kon nimeawa ntepetempa uwatanga wapi meonawa. Nikarakuwa detay are inakatanwa taakiai pa ayya ke takanganga ndokira nimeangami. Takamainge akaunga aki

Kuna mauri, nongro men panan kripa sirau ngai pi ko pengki. Nasa te pota kini mokuri pukin te mauri wa kato kiara kini kari te pei me terapata at the Medicine Sans Frontiers ke te MSF, ni pukin wa kinan te tu yon te ora ke te pea pupo un te kawa ai e te tarawa te wike yo. Iri po sina ki men terapata e tau kutan na ke seia, pa te wa ke yo e peru nga ki men te community e pona auriaria yon me eita an kaira kira un te coordinator International Hepatitis Program and Mari Pepe. The MSF Epoto Kayu on Katauroi Kongra Yon Tora Kei Donak Meakan Kinayana Totokwana Awai Katokan Pusinakona. Akaungaki ka in the Kawa Yupa Anakaroi Awa Kawaye Karan Kawa ki Bukin Totokon Pusinakon Tora Kei Pa Ariain Namui Ikwakin Kunia Anakamanena at Kontam Roy Totokon de Pupoki in the Kain Kurupoi the Prasinui O Nairan ntain tiro taitai, o i karikian isi atei, men mwan pungyakia. Desa disi Food Toxicology Laboratory Division, ni karawa na angariri na kuyarapata, ai karawana ni mokuri, ai de CPPL, KFL, o ai tupota kinako agadem 4, men wapui na kon wapui mawanungo nokas. Iri po sinagi men tupota kinako apata angariri ayo, are e karawaya, tetapu ni mokuri may nusiran at the Measurement Standards Laboratory. Ayopan to wana tanga nisipa-sipa yon pa ya ki asan reya kini o ni mga sipa ya ipakin karaba bandiki ayata tayo roya ni makuri narun karawan tetsuo o katawrawan misiin ni makuri pa anakwasan ako imuin tetsuo ya kain nanwaki. Yabo to kagi tangariri ayo iron terapata at the World Bank o taw teakan nusiran rinanun takarikirake eto pa anwara. Etekin na anai kami sin Australia pa asa na tanu makuri ni kun kaini an takara pepu an kaun wani an pa ni kawai ka pe popo o ndabe tam ni ya pa khotan nanu ya ai ekora kora ni puto kai wa kin mamman nanu ni kadine dine an mani ya rao na ko naru ya ka khokoro tan me pung o erita ki anabi sa Australia an kribes meto na pa ni kameru wa pungin paina kin de pepu eta uri gena rongrong utai kami sin pa Katukai kuni kaya ay kapipo ni katikroy ay kakin na kupendan ni Korea. Aki asan nun si nanuntapong tawa na matawa na mayroya tiroran ni kira kia orawa ki apautoka. O ipon kain kawan ako na pautoka na kontrapata o kain tapota ki LGBTQIA+. Ngunungun tipitipike, imuin tapongari e naururinga ki pa tapongari e meruruwa kinaki ay teakan kanina ametan po kilwil mayan papanukin. Nte mwantai nanao si te Papua Nukin au takapene ni pepeire nkai ipuken teakan pokin weel ena kona ando sinako tepewe tana makai na mangai. Eta wana ki po wien te ausin takapongi mwien ta ipuranakin mwien tau kenano ipuken pokin weel hari karoyan teririku uwatanga tepi meruwewa ike ruwapi mei siwa te smari siwa te besente kain tepe ayuwa ya kosa patangira ino amataya. Mayan tayan porroy o ponsitante na naman pa ni mga tapo Papua Nukin na ika anakona na nga iya kariyaya kaya iya yaki kariyaya pa inapayina kimiindo kena no ayo kaya naki. Yanani ang tayayo o ito yataki pa anakati ipayin ngay tante ipukin pokenwel. Ito kung usilan pa rin itaki na may ape kirao na ikatayan brown countries ito imeto ang rang nimeto atua o na kilinek imiin kakais po na may ape akandin katoririki. Esangkayan Prime Minister Nusiran na Christopher Luxon, ni mga kaispo may anakawata po mendeku Collins sa Mark Brown, o may niwe dauchan tangilangi, o di sa kairiri may tukilaw ulu o tukilaw alapati tavite na government house yon Nusiran. Di nga po ngay, ike anang mga kain mananga mayay ni kaya yakapuwitaan kairiri na tebe kena konti wikea po. Ito ko Luxon na kuyataan karikanurong pa yay tepuwabuita nga may siya kain teku Collins, ni wens tokelawon saki amekan kai yon dusiran. Yasa Hamis Chimanao kain tonga merikin na ponte India o PC. Ipondang ni kurakura tatang rin takakura tayo kwanto ilona o nakakawa pa pun katawana pa yung nakatima toa diyan akon titakakura yoy ilona. Chimanao ipon pungyaki o nikawai ni kulofa o ikarawang kaya nakataniye yon nakametapa yon nuklan. Mayon na nariri at the University of Auckland Aw ite meto a chimnao nika khuruan anun minan tangiran tiran kai are emon de kirona ge emame meto kun tam nei de kun fu nge warerek tera makaina na ko a chimnao ereke anakoran takapo a kimyang cup 2026 on south korea
Anda ki rona tera ai de senior man two knife hand breaking division. Men to kan kaina yo are kama to ari kiai nanuna. Mi bukin tangiran dana taka karwa yo are emua din na koyan kiai ispa. Isiwa na te kile meo. Roro hono na apa. Ina kon kai to wana tanga ropo wangaun me amen mai siyo amen ta kia tue men dekira patai yang kai yo nepo. Iba koya kana tue men dekira patai yang kane pun. Ni me pupo tangaun me ismen. Aika saki kain tepe ke kai na apa ke tepe ua. Me nora ki pata kanga ngai ti meto ande makinaki. Pa, e te meto ane ka kakura ya wari itera i ka kakura mende tau teha. Mende rapata at the Disaster Relief Agency, a mwai sin te meten ka yon Nepal, e ki pera ke nakon nime pupua i si ngaun me ruamen, a e nakon nimen me i tipit, a nime pupua nime ngaun me o nime na ki a te meto antua i kunea kira pataya. E tau te mende me i London meia ki nakon te BBC, Projao Adria, pa e te meto ane nimek, a an tataru pa anau kiria ya karo. Hari amena nte tapo re iriki ai teranga e korakora yon nepo a tipet. Eriki teranga e korakora ndan nke urua ki te proa ki naisa e pupura. O nikarika parona kon terani ki e iriki ai pa teranga e erangi ni pupura. Mani piririka ki n teranga ane a e apu no kina koina pe a nurupeke i ngā menga naus. A te yani kawai a nurupeke te tapo e erangi ni kaka ina ki a nepo tipet border crossing ke te tapo re kakapongana ki pukinta mamananga imerina nepo. A makoron saina a Tibet. Oh, yes, an Palestinian Russia have let me Putin tangira to tokon di bupoki o khaitarana mentera pata tenito ari e ka khowa ngai ba ora khurana wa kin po to kana po ka Ukraine. Di poste pe wa ke khosina ko ke tangira n karawan te mananga i roun te CIA John Redcliffe na kon Moscow de week ayo. I bukin karawan te kaurin na kon Rusia. Ibukin naruna ni kakaitaraya na tanga ni buwaka terapata at the Euro-Atlantic Military Alliance. Me abisa ki mentitira may mayao aki akitangira kawata naraya ni muin kanakwanda na kawaring Moscow ibukin te UK. Hari etakupa enakuna ni buwaka na UK rimi ki nta akitin anaparaki ibukin na napayin buwaka. Aika inka itapeka mayangu atape yanga ibukin na nawakirusa ibukin karawanda na kakaitaraya kurakura. Nako ya pen John Mayao. Rorong minpanan kribas.

Oh, anyan kan ni tokoran na mayroon to ware toki. Titang ira ni kuaw. Oh, ya karako ira narata hindi tayo rika yote pi mi awo rawa di minis mi indwa yu. Kiti aw kantirin ang kaipa ako po ni pen. Zan ka tayo rika may kan ki yon. Karuwa kanam ki nong ram yon pa na ni mayuri FM 89.9. Na tauro ang kan ni kawakari ki kanuan nong ramam katanwa tayo yatang ira kinakuna takawatay ibukin nong ram tayo rika yu.

takatan watan ni kenis me perong ai bukin takarepe paura na ko ya tepotan na me tani ka pene yon tara ai muarara di ki kaini peso ta nakawa o ta ni ka ponga nai pe o ni mamananga itari mere nan tara wayeta o tara wate nei nano me peso kama ka ngwa kin takatan wate ai pa yei te makuri ni karepe paura are ina wakina ki iro wi aka inti ko takini placement me ta anda pe ka ume inusiran ina non tena me ni wakan me pige men men takate ni pong wowa na kon ta kono pong ni me awan tepe tempa wowa tanga wo pi me ono wa men jawa no wan te nga pong na kon jawa wowa de pakan tai ina non pong ai kan ni ka to ai nga pong o anana ki paurai kai men teno no are e wakan me tioni placement are e kai tara ki ai chi o anu wata ki nakon te pos, nte rawa nu wakaan, me te ausi nika powi, ipuki ni karepeana nte name. Ipuki ni meurimi o tutokuwa nika hanganga nika ines, me te makuri ya yo o aika ipepeire, nako ya taani meaka yoni pieso. To wana taka maing, epeire ki ipuki ya ki anarotaki, ina waki naki o niperongaki men nanopis de peristens, o te ikutaki ni placement. Ipuki ya ki ameka ndangi ni kaan me tenono. Tepupua tene pui temita men tenono. Niko taki me aki akaan nape wapupua pui temita men tenono. Ayo e keines na koya aki ameka inanon temaki ya uraura. Kamdia insiku ntetapo ni kameno meno. Men towana na kon ni meawan tepetemba wawatanga wapui maonowa. Nikaroko tetai ari inakatano ataaki pa aya ke takanganga nokiran miangami takamaing ya kaunga ki ena karawa ki na pe na ko ya kani peso wa ke ameka ndarwari ki tene pupu apu itemita mentenono ayo ibuki ya ke areke ntema ke are epe apopu kam kaunga ki pa kam kam nakita na tema ke an imerenan tai aika men chewa nowa temoni ngapung na kon chewa go won te pakantai ibuki ni meurimi yai tenu ata pon ka meno meno aika akatauro wa ki buki ya tani ka mainga ki pa Saint John Bosco Primary School te peso sport complex o ape yang maniap akona an tauro iri kitapu ngkana yai kaina nuai kaini peso wa ke meka inonon te maki e euraura anaria in tauroi ni kaungwa ki dinanon ta kaungura mentirerio ana Facebook page ti aupi o aireta aki ana spark na koya. Wawa ana potaki ni makuri te tautea kame office, store, day o tapuri ki tapewa aki ya wakaan me tenono inanon te maaki are uraura ana pene niin men towana na konni mewan tepetempa wawa tanga wapima onowa. Tenunga kawain te potan naameta ndeitaki me kawai ya kiapiri inanon kawa. Anapone kainaki on teinaki roia placement. Iroia placement pa anakia ay anatowi me nikawari tapu akia wakaan. Ke inanon tapu akia katapua kaki naron temaki euraura. Takawa. Pos awa nipus ntename. Apunda ki katawa ki pa anapusi merenan te wapu ipeso o te tapun nikaripe paura nuwakaan na koni pikemean. Aria ipos o wa nikararuaya to wana tenga temita men te tapu are anakarepia kiai paura ikai. Takane meawa enatararua ki roi aron temaining yoan ipeso. Rikin tapu ake are ki yan te maa ki auraura. Ana si kauka ki ametan roko hi peso ngkana yei piepan. Kari yei ya kaya. Men na nopis te perestens. Dina non de senta ibugin takapuan ipai. A ni kauka ki din nako. A ni kauka ki din nako. Noan wa ki. Ana reki te maa ki. Epea popo a euraura. Ena te imetua no abis de berestens, ni kakana koi katanwata,
kauring ngay ka apo di na nun panani kiripes tiaupi Facebook page pa ini tomen di kita pewa. Kampusia kita po tan nama tadi ki kahani peso tan nakawa tan pupurau intianame. Pa kam nakati metoa pa kam nati metoa nongora nakon takatanwa tay kay ni me metaku tiaupi Facebook page ipukin dongorong me pepeiri ka apo niri nanoia ibukin meurimi imain inanon tain tewagi ni garepe paura. Ibukin de sisira ki mea kamea tata kamkona ndeita ki mea anopis de perestens yo ante nampan tarapon towana ruai wai sua aya ke apuona. Kampesindrapa wani mea iron tisakoroboki mea anopis de perestens.

Awam tayong kay ay pun si wapu yung mga nawarik iti minis mga kay. Sinang doko naratay yun sina. Sinang masirawa yung kay iti pondo ay tupilan ti tayo kayo. Na tauro ay rikin ikaw ka kanuan nung ramam katanwa tari at ang irakin ako na ti takatenuan tay. Ibukin nung ramam ti tayo kayo yung panahan ni Mauri FM 89.9. Takatanwa tani kay inis me pepero nga ibukin takaripe paura. Nakoy ete potan na amat tani kapene yung tarawa. Ay muarara rin kikaya ni peso. Taan na kawa o taan. Taan ni kapungan na ipeo. Ni mamana nga itari. Imerinan tarawa. Tarawa yata. O tarawa tinay na no me peso. Kama akong wakin takatanwa te ay pa. Iya ite makuri ni karepe paura. Re inawaki na kilo wii akain. Te ikutaki ni placement. Me taan rape kaw. Me inusiran. Inanuntina men wakan me pike men. Men takatinipong. Wawa. Nakon takono pong ni mewan tipitempa o watanga wapi meonowa. Men tiawa onowa nti nga pong nakon tiawa wawa depakantay inanon pong aykan. Nikato ay nga pong o ananaki paura aykay men tiyanono ari ewakahan me tiyo ni praiseman ari akay tara kay yaitsi. O anuwataki nakon tiposi ntirawa anuwakahan me tiyawsi ni kapuwi. Ibukin ni Karepiana ntename. Ibukin ni Maurimi o tutokwa ni Kanganga ni Kainis me temakuri ayo o aika ipepeiri na koi yataani meka yoani peso. Towana, takamain peiri aki ibutia aki anarotaki. Inawaki naki o aniperong aki men nanopis te perestens o teikotaki ni placement. Ibukia aki ameka nrangi ni Kaan me tenono. Tepupua tenepu itemita, men tenono ni ikotaki me ake akaan nape. Wapupua apu itemita men tenono. Ayo eke ines na koi ake ameaka inanun temaake euraura. Kamdia in siku, ntaapu ni kameno meno, men towana nakon ni mewan tepetempa. Wawatenga wapi meonowa. Nikarokuwa detai, are inakatanua taaki pa aya ake takangangan nukirani miangami. Takamainging ay ikaw nga aki, inakarawa kinapin ako yakani peso. Aki ameakan daru ariki, tenibupua apu itemita men tenono. Ayyo ibuki aki ariki, temaki ari epeapupu. Kamkaw nga aki pa kamnakita na temaki an, imerinan tay, ay ka men tiyawa ono wante nga apung. Nakon tiyawa wawante pakantay, ibuki ni Maurimi. Yay tenuwa tapo ni kamenomeno, ay ka anakatauroa ki buki yataan kamay nga ki pa St. John Bosco Primary School. Tepeso sport complex o apeyang maniep. Anakuna ang tauroa iliki tapo ng kanayay ka inanuaya. Kaya ni peso aki ameaka inanon temaki ay euraura. Anatauroa ni kaungwaki rinanon kaungra mentirerio. Ana Facebook page. Teupi o aireta aki anasipaki na koya. Teka wawa, anapotaki ni makuri tatauteka me apis, stoa, reirei, o tapuri ki tapewa aki awakaan me tenono. Inanon temaki are euraura, anapene niin men towana nakon nimeawan tepe.

Mpa uwa tanga wapi mea onowa. Takatenua kawai nte potan noameta ndeitaki mea kawai. Ake apiri inano ni kawa. Anapone kainaki awante inaki irowia placement. Pa anakia ay anatowi mea ni kawari taapu. Ake awakaan ke inanon taapu ake akatapuakaki. Naron te maake ay euraura. Tekawa pos. Me wa nipus ntename. Apunna ki katawaki pa anapusi merenan te wapu ipeso awan te tapu nikaripe paura ni wakaan nako nipiki mean. Aria ipos awa nikararuaya towana tenga temita men te tapu ari anakarepiakiai paura ikai. Takani meawa yana tararua kiroa yaron temaining nyoan ipeso diki ntapu Aki erike yante maake uraura. Anasi kauka ki oameta nroko ipieso. Nkana iya ipiepa nkari iya kaya. Menna no hapis te perestens. Dina non de senta ipukin tekapua nipai. Aani ni kauka ki ndinako nonu aki. Areke nte maake uraura. A epea popo. Inate imetua no hapis te perestens. Nika kanakoi anakatan wata. Kaurin ay kapaw din ang pananikiripas TOP Facebook page o pahay ni itomen di kita pewa. Kampusiya kita po tanwame tariki ikain peso taan nakawa o taan ipuporaw intiname pa kam natin metwa nungungwara na kon katanwa tayo kay o anime metaku TOP Facebook page ipukin nungurong may pepeire ikapaw o niri nanoya Ipukin maurimi imain inanon tayin tewaki nikaripe paura. Ipukin sisiraki me kamea tata kamkonan deitaki me anawapis de berestens nite nampan tarapon towa naruwaiwa isuwa ayake apuona. Kambia sindrapa wane meirundi sakoropoki me anawapis de berestens.

0: Awa yo te tawan kan wan puong ke bukin nong ram ko era kwa te meton rona yon panan me uri FM 89.9 men te men na bisin tawan kan wan puong tawan kan wan puong ibukin chawno ni kiri pe so pana pe are ya kata uro ki men na bisin tawan kan wan puong Jangan ayo, tapi nanti minis imin ni mewa, nanti pakantai. Tak kau nampung wapui meruai wan nakas, wawat tengah wapui mewa nawa. Antuk i kami nenana, nakon cawa awa, nakon tengah pung. Tetapes tena pui nakas, wawat tengah wapui mewa nawa. Cepat i hari kami nangkai terang impua kami angin tiara, meang antap ini karau ni main nakon meya. Terang tawananginang meyai. Ya wota te wananginang nakon nako angin tahapo ntiano ni kiripes nti tairika iyo. Ibukin ntiano ni kiripes sa wapana pe tiang ya pepiti mei meyaki meyo nako meyaki. Nipirina ni mewa nakon tepuina tenoats. Kawain na makaina tepongina imi interin. Katautawa ntiora me teyabus ya katautawa ki teyabus nti tairika iyo. Kaya nte pagkantain tapong ayo tipi mawanua teminis tipi mawanua teminis imin ni mawa diyata na awo desmare ono watenua temita tiara yakatau tawaki wapui teminis imin tipi matawan nte tayrika yo diyata na ay akete desmare wanua wawa temita ibukini makin na putaritari Ina wananginang me nikarau ay pipiti, me nikorokora imerinantay, o nikirikaki, timi nitairiki. Ipukin tingabong doutana to wananginang. Ipukin imerake yepe yang tarawa o mayana, ipukin titairiki ayo, ina wananginang doutana me nikarau ay pipiti nitaputapewa. Tarante ingabong inaroy nangin titay. Ibukin ni Korea aranuka pe meme tarante tairi ka iyo ina wananginang toutana a tarante ngapong anarina ibukin na nous tapi towe a Peru a nikunau anaroi men wananginang toutana de tairi ka iyo a tarante ngapong ina riding asi tebururu ni karau na konne pe pitin tapu tabeu ibukin na notu atamena a arurai Tarante tahiri kayu anaroi si temaya pururu ni karau tapu tapewa. A tarante ngapung anaroi meni pururu ni karau nakon nyai pepetin tapu tapewa. Ibu kini panape ina wananginang tautana. Nde tahiri kayu an tarante ngapung ina riringa. Awan ni tawan kanuan puong. Hari yasa men nobisin tawan kanuan puong ge temet. Que te quieres meteorological service, me empiezo.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

Oh, amda ingka ya ibon si titiran na diki timinis mengka yo enang pote puina yo ari aro kona pen tokina kanwa nungora sa saro kona rata yeri sinang mosira wa yaiki na taura ingka ni nikatikira yuko ibukin kanwa nam tairi ka yong kwera wate me tuan rona ime yani me ngam me yoni peom me yon nam pas ngira kwa rita ime yon na pa ipin na pen nokosina nuku kira kwa rita ime nam tabo ni maguri ari ko kumena yai ki ingko yari kwa rita ime nam tabo ra kwa yana ko yai kain na weekend de tayir kai yo ki na tauroi ko na tauroi kan ne ngati kra ko yo an panan me uri fm 89.9 men nam studio ipair ki tarau me kai ne tikra ka no nam wak auring a paina te takara urau a te taratara roi ki te ko ko ngana pen ku kurei a na ko roi na pe kan wan nam weekend ay yo ki a ke takara ko na kunan ka ispo me ngai ko ra parikin do na ki undi tayir kai yo ko ra parikin no ram sama ka ispo aki apa pagin de meau nana tangira tawya na kondeken te ngapung ni pon no wan te ngapung ki am tayar ko pon tatane ye ye yo ni panani meau ri fm 89.9 kora parigin do na ki kora pan ngoram tikroi kan wan nam wa ki me kan tikroi am tayrik tikroi masum sama ngapumo

Na kwa hiyo business kampana pota kinaro ana kampana na kote za utega private sectors o waibun o ameta ni kapene ya kia kakapungana te kapakamani online ke te karaimani online ke inata kinara na ete internet banking. E kukuri I office in the tax or the custom ni kawasa pa yei a ya bank account a kia kuna ni kawariki a rente mamananga na kono office in the tax si pairiki o te custom si peso. Apu ni kukukuru ana bank account the tax ibukin te kapaka tax me ana bank account the customs ibukin kawasa na kwa ni kakakomen te ports. Gana kona internet banking ki IP ibukin kapaka tax ayo paraparan ana bank account the tax. Arrenti account kiripes comments dash sweep account. O nambandi account tuwana tenua onowa awa tuwana onowa tuwana. Mankana kona internet banking IP ibukin kwa sinakonda mga comment custom ayo kaparaparan ana bank account custom. Arrenti account kiripes comments dash custom sweep. On a punty account to wana wowa, ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeka iria in the day mine karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin o kapaka text ke kwasina kwanika comment the ports. To wana kubunde na tam tin number ke an text identification number. Kuna punimia tata rabatira the text serukuna kapaka ke nikaisakia ane ibukin teririkira o ira waroi te maise na dieni kapaka ki. Karawam karaimane o taraya pa yapun nestroy aranti account me an punty account erukuna karaimane na koyai. Kawakina roi pepan ke minam deposit slip ke am transfer confirmation o karukoi na kon novice in the text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kosina kon nam kako. Kakawakin karukuan mi ng online payments ke transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapakaman ng tax na opisin te tax na te customs. Te wana, imuantay na ta kaya ni makuriyaki ang makapaka-tax saan ibukin ng sinasinan te tax kaya ibukin makuriyakin kasi na kwan na makakomment te port. Huwag na po nukunan na penuwe ako ng nangadiripos yun tungurungan ang tax kaya kako wake ang kasi na kakomment te port. O din mo, inakawakin na kipatayan tawan mi. Kana yeye dike mkansisira kini kame ya tata diki yon na ya bank account o visin te text na te customs o data kime nampan tarapun ke email na kon na ikai. Text number tarapun isuwa awa kia wawatowa na wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawatowa na wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te text na na headquarter ipairi kia isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onowa. O isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onowa mangan te text ari London ikirisnes. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom daripon namba isuwa ni mewa towana wawa onowa ni mewa tenua towana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua towana wawa towana. Anagwai wa mga nga customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kanisina nte text.

0: Ya taru, ispatu ka prepaid ni tau ya spata ya warere ka credit. Jangan nak kau ya tinga, pungo ya kita wau tay nakon tebi upi.
1: Ya kira negi, ku aku nang cici kam credit nang prepaid ki. Si tepo ni aku kata ya ku aku nang kain kari kam token online si men kapungan nang visa card.
0: Ya aku ku aku ni aku nang nang kain korai on nau phone. Sirawata pampam TikTok rom negi.
1: Kuirani kung kui irai ni pepe ti on tay karawana. Kana ku po ya ya korai tay nakon tebi upi na ya nang pe 444 at the free line. Kurita kinka yo ya punting na ba buka. Mirangi ni basi. Si te baya kona kain nuno ya punting internet o te visa card.
0: Ya ya pun nang bibi dirik ya. Ake te na kona koki. O ake te beri ta kati irai na ari. O ya pun topa pun nuno ta yari kain nuno ya ya. Te kara ngai na. Te bakan tai. Te tawano. Te bakan akun tai. Ay ya weyo.

Thank you.

Jason mentioned, na ko yung business yon tarawa tayinay na nabieso o yon na pentapo kigin na network Vodafone kam na pene ni Melody. To ina po ni Pendo ko yung teo kway bukin te pare mane ni katuwa pong o ay nangakakayan mintayan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang mempesa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kabay eh ko na na pene po kiko ibukin kapipitian ng makuri eh. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O ko na na pene busmaya tibo pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibukin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pene na itarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kika ino ni ibukin ng kaparents ni kapene win tayan po pay ay pene ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendumina on download on kaparent ang po pay ni tayo ko tangiya. Kwa ki mga pia ni kakayan ako tayan receipts ke tebe pa ni makuri. Nguyen tayan po pa ya ki harawa ki naman din paisa inarayin ako na may asset bank account ni katuwa wi. Aki at agtapir mo ko na mga anak ko nagari na aman in the bank. Mpesa pantawa na takawaya na po kia tiro ready kira ke may business ni main na kong taniya ya ka po ya kapungan na aking kain joan na abe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kakang ay pukin pia ni tinikira ya tuki mga temakuri na tebe pa. Ibay si ang kaparents. Yako na ang tawi mi ng popay inanantukwi na teriliki. Nga na kuna no yay tariponira yon ara free line e wawa ke wawa ke isuwa tenua to wana au wake ake wawa ruwaiwa ke isuwa tenua to wana au wake ake wanua ni mewa ipukin karina nan business nkai. De embesa tisa kapepetia aron mewa.

Kona ono wato wana. Nang kana, kona internet banking, IP, ibukin ko sinakon ng kako mente custom, ayo ka para paraan ana bank account ta custom. Aram ti accounts kilipes ka o mente stash custom suite. Onam pan ti accounts to wana wawa, ni mewa wanua to wana wawa kia. Terabe ka iriay na tayo imayin karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text ki ko sinakon ka ako mente port. To wana kubunge na tam tin nampa ke am tax identification nampa kona puni me ata tarar betira te tax ero kona kapaka ke ni kaisa kia ani ibukin teriri kira oira waroi te mai sena ge ni kapaka karom karai mani otare ya pe pun nesroi eran te accounts me nampa te accounts ero kona karai mani na koyai kawaki na roi pepan ke mi nam te deposit slip ke am transfer confirmation akaru koi na kon na office te tax me te customs ibukin makuriakin nikira nam tax ke kosina kon nam kaho kakawakin karukuan mi ng online payments kaya transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya ang kapahaman ng tax na opisin the tax meta customs. The one imontay na taakyo ng makuryaki ang kapaka-texan ibukin ng sinisin ng tax kaya ibukin makuryakin kwasin ako ng kako mente port. Uuway na puno ko na napinuwe ako ang mga delibosyon tungurungon ang tax kaya kako wake ang kwasin ako ki mente port. O tenuwa inakawakin na kipatayan tawan mi. Kana ye idi kama kansi sira kini kama ya tata riki yon na ye bank account o bisin te tax me te customs o data kime nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax number tarapun isuwa awa kia wawato wana wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawato wana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua akia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na hit kwata ipa iriki isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onuwa. Isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onuwa mangan te tax ari London ikirisnes. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom taripo namba isuwa ni mewa towana wawa onuwa ni mewa tenua towana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua towana wawa towana. Wana gue wa mangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kam rapa meiron te kamsina nte text

na koyi anausu anakaro aikari ni merawa ane itemos anausu upuna ai pakatunua tepe katanga temen rona ni makuri rorona o ainaki akina tetari temani tenas tesibu epesin tangiraki ai tongoria rini merawa Sikosa meten kukurei pa yesa ni kea kawetiana meirong tamera ari karawa tongoria rini merawa. Nikarangainan takono pong wapu ime ruwai wan nokas wawatenga wapu ime onowa. Sika itawa jesua ibukini meaun tongoria. O sinakapepete inanora pa ayyopun tokira nikapene. Rapatana everin rau na nauskai na pena ai pekatenua tepe katanga temen yon taporio. A enakaiya ki ntiawa awa ntepakantaya iyo. A wane meironu puna maanena anakaro a tausu unikapene aki asiku imiena metangirana. A yu iriana te tekuna ria tangiraki. Mwantira pepe makoi pa irian te takatanu hatan nanokawa keiyo.